0: Ombra, ano ano.
1: But we die. Oh, say yadiye nema obe ma fun.
0: Yes.
1: Enye yadiye obe ma intimi fun.
0: Intimi fun.
1: Enye di awo njina drum pani ni fiso unkofo ubira obe ma intimi fun. Ha. Ye wahabambi wa okra na minya uwe ya fideso ma menchere.
0: Okay.
1: Menchere.
0: How de chere?
1: Enye ama
0: menchere.
1: Che wo yire okoba no biya kache se yo yiri ye. Yiri di e gudo e kasa kwao.
0: E ya bebu.
1: Yes. Uye be ma na wo yire. Na so uyo bi hotel tutu kwa na onyonku bi ba na uma unia matim ka se oyire de ya hwe ni ye o o kasa chire o ya beto ye nananom ye wa haban bi wa okra na metim ama de at oyire de nkwanya si ja so ye aduana no a dwam discover to them ko fabre me okoya no akote de ato nkwan ni
0: hmm
1: ko mfie du se omo omo tu kwan ye ye momo
0: yes
1: oyire ntimi mfa wa chida
0: hmm
1: oyire hwe papa be fa me kokwa me danso Ope wakokuro nmu ana ukoye waje so ye mapefo a idonyame ha ya fidie so ye wa haban bi o se ya oju so na otetuma wanya baba so
0: wase ube ma
1: se wa brabo ube ma be fon e be twia kom bra e be pie
0: papa wada roma anopemie hye on kawe na mami musa o
2: atuman kawe o
0: atuman kawe mami musa o
2: mati
0: mimi media me yedifo na Udin komona na osuru biye meni se menhwade. Aha. Na mehu botan kese e ebuo te se botan. Na ujina botan ne so. Na mehu se odun sabonkum etwira ekuta twro kronkron. Na wa pagya kire soro na wo kasa tiam na mehu se dom edimrika eba botan ne so ba ona so. Na prekope na mehu ne se oba besia asori. No de prayetia na o de pra wo ho ehia na asemo kan se wo usube disofu abusua ma ye behwe ma wonpa ebo munye dene na adom kese eto ni padua mu a e wo so de boy yesu de ye urade adwuma e wo se wo twikrama yehowa na nso fie ni pass wo mpene me jira kristo bim de mo jamu sikwa ma wate
2: ma si papa
0: obeye se wo nye sofu na obaye sofu o kena
2: Me
0: yeso fofa. Pas.
1: Adiye onimu. Adiye onimu. Adiye onimu. Onye nipa dua no adwuma.
0: Onse me bo me se.
1: Onye nipa dua no adwuma. Onye se de nipa ne de prayetia.
0: E prayetia.
1: E plan ne hono. Obejina prayetia so adware a nkonua ne nsasa bia be firi ho.
0: Because nipa ne se se ah, o papa nua be ne ye awu, awuwa, awuwa.
2: Awuwa me am de awuwa.
0: Hey! Ratosha. Una dia wia awua. Masa manuasi anofo mejo. Chama anope me pape omra. Omeji na yarisa. Na awurade beje no.
1: Panigina prayetia so.
0: Eh prayetia. Yes.
1: Prayetia wa ahoden o.
0: Prayetia wa ahoden.
1: Ye tu waduro, ye bobia, ye waduro bi okwa ye tete wa ni se maogina prayetia so.
0: Oh yes.
1: Ezunti tu anamo, ye obu aye de obegina waduro so. Ye obi wa aye de obegina fie akonwa ma ne tena so.
0: Ye ansana.
1: Tu anamo na bra. Na bibi wo ho.
0: Papa, wama awasin bi agumi ete se po.
2: Meba, so mzo fo wia.
0: Oso fo wia.
2: Hey.
0: Wow, what a prophecy. And when you say, oh, but radio snark can't say, I'm saying, now we go name no.
1: Oh, there's a more friends.
0: Of course, Nigus Oba. Papa, I don't pay by who anymore. I don't run count home. Wait, any day, Yanko Pong, or Nam Prince, I'll be so you watch man car, you eh, who, na eh, one, and what, Denny? Eti fa oyade ene wa mane ene bra na ene minua sa be kame ho onu di okura ha ba nduro kura nu bra wasa pini to me mu ene atuma nkawe mesi me maka mesi medane nkawe butu na enye nkawe nko medane asantema nyina butu mema prempon titiro hene ne ahema etu anamo aba mani mu atuma nkawe na ba unu sa mpa ye de adom ne to me ene yesu nsonyuma hello awoye Emu ati mu akwa baba Fox 97.9.
3: Papa. Acho.
0: Aha.
3: Acho. Oba. Ya li ya hami menisu. Biri misi ya yako beyi. Dokta beyi na menkoye. Isi ya edeni mami. Menisu. Menisu biri misi kwe ya li ya hami. Kani hudi ya miye mihini.
0: Chon ufre fidye no kakra mami.
3: Yo.
0: Aha. Ye. Enkasa.
3: Papa. ya ko be sa tie sin